0: Itu lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Rodak, luak sodak, ang ku pakino. Limutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kun gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo siya to.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo niti. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Adi.
1: Eh, muti po na lang dapat kito, muti bati.
0: Eh, tunggang ba ko, dapat din nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo go na. Kuni nga mo, manu mo siya tiya ko na kot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko po na ito. Kaya ko guyo-guyo po na lo eh. Tonggon po na ko. No, ko gamo to ti.
1: Bukan na niya, ako siya to eh. Mamagi siya to eh. Kala didingan ko ni ha. So, lapay na. Gagala yun duwak batih ka. Nang ito pa, ido, di ano ni, nang tonggon po ano. Pwede nga push, kani nyuyo ka ni Bojang po nga. Ido, ikup talo ko siya badali na. Mula siya munang, do dapot, ano ang do dapot? Ako bukan ni, ako ti doga po na, diba ako, kalisan ko, gi, bakit, do kubla ni na. Imo, mama, nga, takbo, os lagi ya. Iti, didoli ako na. So, tiya po sinasadi ko. Ito ko na, memang muti mabuk. Nga, mutuwa tanong muka na dato. Hindi tuwa talagi, no, aduh. Madigayati. Asa bubuti mo buo ng kretal. Ito gayati, tenet pagi, bata pali.
2: Mata ba mo tole mabuk? Bahay.

0: sa madukoy dahil
1: segment nga ang kawan. Segment sa aningan ng rami pikir, ngojit info, ngojit abar, pahit salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ang bukili na kai.
2: Sa bukur, priingarong. Next mandua, turut nyarong. Hingga dapat ng ngojit koy, dan RT and Click, doon live, FB, YFM, BBA.